Manshapi rikni lakduk chitsul li nyanda chakchi upi. Manshapa chata natin jamtabshani napar songchubshaji jankilabshaji u. Shaman lopchin shortuk nyankam chakzi na mankang ka nyanglil tsankagar ngapi manshapkun li jahwa yi. Napa mankang ta dorkab, ngatsi kongrtub gheishib chachib chani, kongrtub tagtag madalpi napa nginzi naganala pukpu tapi. Napa te rikin jil lawi nyanchi napar gheywaan jati. Khomi ingalab chani shtantumshaji u. Tetar shipi. ngatsum hanshipi napan jelwi ngizil ngonggu gu napig tabjiw jib jilu bari. Ma tsangma abdeitung yung wapshajin na mangchuk jia rindin ab zangpo ting rirgu wapshajsi gachin sigri. Nirtung nirchig libda sambar, jichib suji Xi Jinping ki fujin tar tukshib ting rtagshim nang rikab, mamang abdeirchil dambi tsora aru taman jia gamigzil gachin sig na abdeitung ri. Abdeitung na anka abjigde yin, asantag tamchil di ji ji anka tigri. Gasil anka shjigde meba yin na gangyang meba ting rjing tsung ri. ngatsi tiyar nga topi dhamji ji ga mangshi tu, tatung mabda chortan abde tang shashig gongpil rtungi shibda nang yu. Mamang zawi hirtsi lan zamba ting, cishug gongmi gong tuk gargi. Chichib shuji ab zgichang rang pi, abde tang chungkum zgichang lar kandit tang war kashigub sato nang nang yu. Sani kagtang chamba kaggi, zawi chortan malag di tsang zgba ting, shpilag nichi manji shabsi malag zgba. Abde tang tang kihula dambi chua jitab darpil rtung waji shiti, abde tang chungkin ziri ab shangshin yu. Dorjil mardewi yif zhonglil ting shigji shi sanji kamsub shenkin napa chimtil dini manji shekawi hirganil tixil dantik shachil jikam manji ngansung juji nirtung nirshilur chimtil jopi shabshin dorjun ji rinkung namchang xsarta nambating. Amangpin jib saji tirteni sachunab shangchin mamang mankang kub jintil nashchung urteni ji rinkil ngang shabshab jachil tingwi napa mankang da panru tsorong shepi hirgatsig chungtub shinubari. Rgunglub jatang abdan la pipi lhonum norkul lhobchin chi lechir ngasu ganang wir gergin chimuwa. Shuishen guang ka chimta, sachun shangchin mamang mankang chanil rteni chi sonir mhanyu, duanlin ki lagda artoom batin, yakin jawa sugubshi di, rgangun la kamsi tal ngi gipi donil kag sashil shabcha shiyo. Duanlin ki wzankur rir, rgangun chin damla tangri yungni, PICC yin jembig la cheli chi abdagchung tangri yabshijiyo. Chimta yungni nayo ujigbin dhochun chul, manchi shabshin dhochun ting, manchi yoshilab sachun chi aringat tsangma, manchi nganchulab jati fzishab shajiyo. Duanlingi, ngazi mankangta yungni mankab baka lituk tarbi chi takar chimta lukchukuyo. Darta giba na, diina rangpur dosi nangta chochil kasab chib sherka galag jidiyin. Argangun kunga vishalin zamdang jarwadi na, ngay lekar kelan yakhi gnawashigri jib sungbari. Lochung shibab deitang ngang tsarlong yung ating, shug yung ni peji yung apsha jina, jichib shuji tikir ganang chihi jit duandag jigri. Dacha leesil lobtsin dangi tsukba ting, lobtsin zirig lobtsu hartag biwa, simkim ab deitang lobtsu chabdal tungwa su, ab deitang ang dangpurun jukba yi lobtsin dakhi di, jirma rangasin ji lamlik jingul jiga nabi togni, lobtsin gojig ting, leesil ting, lobmi ab dangjug tsasa jiji tog tungji ubar jiriyo, jangsub shangchin changshu zhung jir, Люди цорти лобчун лобчил чуи дурын шум ба, чэншоу ии. Лэрсил лобчун тугарын ба ини лобчил ши ба дин. Чэмцэн дэн лобча ани чи ням дэв жунгдаг ши ди. Чукпу чунчун ци лэртуб ягдаштун ва дин. Чэка цур лэсэ чи глорпуб чэр тунгруб ши ди. Кунци бзгбиб шэнцэл арымжин лэгсэр тунг асугуб ши джу джиб сун бари. Мабдэн бэцэн ши ба бжил. Арангжил чин замангртанг жачун чи чиви манчи шабши малаг цэгсэн шэн. Манчи чортэн лэйкун Saar chik ting chingpum lak yu patin. Ab jachar gipchi yan chi domang tsang ma, garma chongayi nang tsang ta tag nikhi chi manchi shabshi satsig sa li tabji yu. Nirtung sumchi songa lor likub, ab daytung chungku chan tsarabsha jana, tang chongyong ki tombi tabji kodik gachin shingin patin. Loor ngan tsang chi charangul chonga pa na, amagambin da ngonjir shepi ngakzi dirkub khari. Zaram chi manchi chortan jarja ab jintil ngang hrtanta tangni. Chortan ab daytung shashig di, gampan do nyum tang, Amang yung chi nyamchil shepi pshuk sa shtambi ngang yar chin dhu jir shkade tang rti. Mamang tongshir mangpi pkhintan tang rewa chirwi ab dhershil chen lawa shi aram chin tang shio ba tang. Chongki ghanambi tangrab chin chi ab dhethang amang shi tibi shtan tab shen yo. Jacob Chortan ab dhethang alan chi turin, lai khai chao yi, loor ngansin chi charangul chung ab birang, ab dhethang hwala pechi rtung wii thab chi lakhtar shi ni. Manchi Chortan ab dhig shab jir chi shtang sabta tong ki ba tang. Nachi shtivarin zambani ab daytang shtivarin zambib shuk sab jir jir ngari tongchin ab shiddi. Mangchuk jib daytang shangzil tuar tong jir shkade tong gipa ting. Ab daytang shabshi tal, dewi gampan yongchib ting, dewi gormadan shang ab jintu.

Aji sang klanji, shu ni chanan la gochu xiu ba ne. Aja ye rah tum ji long wea lep si nian mu. Che yu bia lep si pa di yin me. Cang min nian de, ron yong chi xa.

yan zha sheng zewei san kun zhu guo lan ji kan kam zeng di da dai nan a zu la yang zhong yang long chen tian chen de jia bu le kong wo ke lem chen nam jie chen mo san mei long xi wei le zeng han zum xiong song ngai nan ngai jin le zeng di zum zhe ba dang dong zeng ba zhe dan du jie yan re de na da ri ge le zeng nang de yang har jin ji nang a ji dam ji zeng dong de li da dang ni jia chen ge jin xin gang wo zhu le ju ye le re da nan ba lan ji ge nam jin chong ran ji gu nu ka wa gun jia mi yong na la wa xi wu lu wa dang na ti nyondus chi da teng rang ge lia ko ni chor tap she le myung wa na chu ji gi ji kang de la ba ji ge be se shi ki ku de chol af ti yo me ta lap sam lo dang myung wa re de na de rang ge le chen di nang a ku de shi yo no ge ja chum dang de bi tam jin de na so chu shi ki gi ji kang nang de la ba ji ge be zhen ji ku nya long wa dang nyen de da dong zha tu de zhan ba li xiong bi tam ji zi yin ne so chu ji ba po shi yin jing ku nya lim kan yo dam ku nya lim kan ji ma la chum chel gang da shi bu gan 리앙아 직샴니 다리글레츤디 낭둔 샵샤라 직타주에데

long chen tang zha jin zham jie se dan jie san kuan zhu nan ba qian nan bi geng kan me zeng a qi shi ni di da zhong ying a long chen na nian chen shi qie le kong wo kan chen lam jie zhu ni xin ji lam zeng xi bi len chan la san ba ga si xi ngan jin na len chan de zum ji ba dang hian zhun ba ren chen cuo yin

Da dine le zengin juk du yu na, Kurang jik da nyengzhu zangbyu gyu du ya calung chung du zane, ane lu xie nyengzhu xia di gui di xu yue te duyong chobu tsu tu zhobyo nga sen rong na.

Tene mutu che singe napsor, titu ki ki jipe, jema pupu jomelane danape, zashishi bintu chung. Xie ti chi, gama samde lane jina xia. Xie chi ngudu jipi na, dindis rito. Lamla ju nyong hui, kasan ki rohto. Semla chen nyong hui, titu ki kisha. Lu ki parta chu sar hiya, sem ki parta nam chu hiyong. Xar hiyong ju nge da hua, chen hiyong ki ki xie xie. Dan hui cho le po bie tu, dem gu xie ki nye ngai ki. Song xie de yang cha xia pli na, tong sim zun pie za xie chile xia. Jie neng xiam li ya kira nye, xie me po bu zhoma la nye da na pie, zi lu nye mu ti jik sen shou na.

Tene samli ya linge cho mu tui che bu gu zung che ti, pe be po mo du be zung che, po mo kan zai car huo si bu ti hi. Da xie ti, ji lu ni dong ni ju zeng ni lu, pe ki lo sar gong cho to, dan be zung che chi shi. Da bu gu tu, ter ke shuk jin chung wei zung che xin ni shi xia. Xie ti ci, u gen si ri la ne zang pa tang, dang lo se la ne ji na xia. Xie dang nang gen ti, xie mo nam su la ri tu.

Tene mutu che singe namsor, titu ki ki ji pie, jema pupu jomla ne dana pie, za xie xi bintu chung. Xie ti ci, gama samde la ne jina xia, xie ci ngu ju ji bi na, din zi zi tu. Lam le ju nyu hui, ka san ki shok te, sem le chen nyu hui, titu ki ki sha. Lu ki parta chu sar xia, sem ki parta nam chu hiong. Xiar hiong ju nye da hua, chen hiong ki ki xie xie. Dan hui cho le po bie tu, dem gu xi ki nye ngai ki. Song xie de yang cha xia pli na, tong sim zun pie za xie zi xia. Jie ne, xiam li ya ki ra nye, xie me po bu zhoma la nye da na pie, zi lu nye mu ti, jik xie zho na.

gyo genlen dendik che kwe bata. Tangi timdara kegab kyong warang guti chebe nubba ta chuse kyunche me bara torde tong gwe. Timdara kegab kyong ta, timdara siwan kyong wa, timdara sinzin chebe che chikyur che kwe bata. Tangi kyunyong la chikdom ta, cho gengji re tunchur chebe te mima tuzo ta, si shung, si ju, tashir likun, tiju likun, shibju likun che ki, timlu ta zanzin dara ginnun rupchin lega bewa ta, chikyur che kwe shin. Tangi mima lang guti che te, zi tim dan zi tim tenbib chebe te, rengi gi nye bar tu zi tim dan zi tim gi kebgong su, che gu bewa ta, chikyur che kwe. Tangi dolu ta timgui gi lirim kyu te, kegab gin dolu ru, gyur kebu ta. Tang zanzu gi wenjur chebe, wemi kang te, timgui gi lirim kyu te, kegab dan siwan likun gi guti mina ra, gyur kebu. Kegab gi siwan likun la tenne, tangi kegab dan jiso lang guti che kyu lagdar che kebu. Mangzu jikdui lamlu ki zatun dara kegab ki wangzha sungkyong ta dang yong dan kyeyong ki tunzhi ji gyuru sungkyong ji kyebu che che kwe. Cho yong ne timdara kegab kyong war nye bar tu guti lejeba shebi gagze nyungshe din zin kwe. Ngan cui dang ki timzu lan guti ta timdara lan genlin timzin la gyab gyuru ne ti de timsung che cheba ni zo rinpoche gin guti lejebi shibze cha chwe ta lega gyu de tuan xin ngun gyur cheba yinpe, kondzui di dun ta, chwe sim, cha ju che ni, cho yon ne timdara kikab kiong war, gudi tong war, cha chwe na, dun yin ha chan chenpo tenpo shik shi. Guti le jebe nye bar du ne ti di, tim kiong kung gur ta, je tim la gui shum che gui ba ta, je tim xie do ta, je tim la nye ba nye gui shin, jik tim zi sung ta, tim kiong sung gyob che gui la, tim kiong sem nin ta, timdara cha wan drup gui la, Timgyong ki samjo ta, timgyong chetan to ne, gyurchwe sebe ta, pege la gui de, gyewa dumchwe, dinlin sungkyong che chebe, nyuen ta mutu ne, cher dong gui. Timzi timgyong, timsung, timchwe che ki, migwe che de, jajwe nguwe ki to ne, jiso yong ki neti de, jiso ringlu ki timgyong ngingdob darbe dongwa ta, jiso ringlu ki timgyong rigne zhukchun cheba. Mima mangso ki jatim la nying thakwa ne kungur ta, laksam namda ki temyo chi shu, parme cherke che che de, mima yong chiso rinlu ki timgyong la laksam namda ki te gur chi ken ta, rangdo nga zisun shu ken, lo den gyurme ki sungkyop chi ken che su, gyurwar che gu. Yugdu nabalinge tsoro, turab sarbe nangki zhunggui kechun tenbi, chiso rinlu ki, benchur zhugzhungi go lango zhu shubi na, pege ki tuxi sarba ni, guandum ki yugu ta, lamzhungi lo marjan dabu yinxin, pege ni, rangge ki netun tata takchu chibi, mengshi ta, nenga shi, pege ki tuxi ni, pege chachu ki nguandu yinla, pege ki samcho ta, pege ki kacho, pege ki shuk gyasa che ki, jigdu ki chunje shi, Pege ki duxin jingmin ti, zawe to rangge pege ki penje tan, tana genpam takju shiki yu. Jigeb shuji Xi Jinping ki, pege ni nye bar du, cinri tan tunbe pege yin kwe batan, nye bar du sartu tan, tunjuro, jiangdo, goji, nyamju che ki pege ki duxi lo ten gyurme ki, laglin tarchin dar kwe bati reje tena yu. Pege ki duxi sarba ni, zume to chungwa shi ma yin para, Gyegab ki pege ki nyamnyong ta, labja choktum samu chebu ta. Gyegab chinan ki pege ki tarsu chenburu yeshib samu chebe mengshi tentu chungwa shiyinbu ta. Rangge pege chwe ki burdu tuenbe gyewa ta, netun ta la mingne tuenbu shiyin. Pege ki tushi sarba kyungyong chebu ni, rangge pege ki chikwa la tu yubi pukyuru samu shikshi. Sardu ni pege la niti chebe kuishu tangbu yinbu ta. Sardu dan pege ki, tonan che yu ki, pege guishu ki nedun takju chigu di yinbi. Nye bar tu, sardu ti, kiga pege tongwe jigo ki, sukshin kone su xa chi. Sardu ti, dandan kiga ki lega tata ki nandu, gyu chigdu lagdar chi kwe. Tunjur ni, guntu dan gyunze ngang pege yongwe, nangne ki langcha si. Tunjur ngang pege tongwe tonan che yu ni, pege tonya minbi nedun takju chigu di yinbi. Nye bardu pege chweki nedun chenpo takchu yang takwa che de pege ki jiyong rengxin shuk chiru tong kwe. Jiangdo ni gyundu pege yongwe kwenye ki chagin ta
미망기 거긴 덴베 초와라 지구 집에 춘주 개천시인라 장도 안 피게기

0: Gyurup sarba tang.
1: Gyundo sarba.
0: Pege sarba.
1: Choa sarbe.
0: Pege demgyu.
2: Sangnanji gonggam sang, gunyi ne tui tok tu zhungyang nung chi nyi chi jab le kong, po ke chilam tok gud hiu pe, pyo je tam ju jibbe le zin sen zho na war gus hiu ju yi. Ting di pyo je tam ju jibbe le zin na kubay ngwa lang gong jo tu. Gula karin tab ge, tsu yu chong tsu, yu gol yong bab so be, me nga de, rwo dekar neng re la, tso mo ang nam yang neng re je, ko ba hiu ju yi. Ta lo sum so sum la le be, ben bat tsirin ne, tengo, chir laba jubara chukuyu. Nanyang kongki labi leka xiaate, chongchor lo ne, nangmita nyamto mangso nechang nyerwa tang chabjik, chongchor mebaan xeyu. Kongki, tasha chukuru tato xitubjian du la, gengong laang xabji xitubjian du je xeyubri. Benpa tsirinke kimne, penchong loga chongjir, loja zong, se xiang, tsuyu chongchor neyubi tang. Sabab chi chi dun dung ngab kya sum sab ji simbe gula kari zi mo kala nik ching rup zo bima ling tang ji chu zo chi kong cho chi yu yi me long zhabi cho mo sum di yu su nebe rindab ki cho yu chung zu cho ting zu gul jir yu lo ju chan nang cho yu chung zu yu gul yung bap lo ri gula ju chan ka ki ne gula chi wa chi tang saya nga par par wa tang me ri chan yum ki lu yung bap gor sum chan nga tong sin pa yugor wa mawe tue su nying dar yugor wa jik tong ngab cha tsam la nilin hiu gu yu rike cho din shi tang cho ke cho din cho hi we pe yu jang tong kong che dar che ni pe ju li gu chi bi ti cho yu chung zu me nga hien tang mi rao hiu yu ba ti nying dong chu gu lor chung zu si ju tang ma ngu zon ni che de so jun che chu lam sum che ding la gang tang zhu lam tang chung si gang, mi su jia sa su, zhi gu niam su chi pa tang. A zhi xin gen ki, tang to, lan pyu xin zi, mi sum su be, chung su mung tui che me, chung su u lin che zhu lin gan man jumi ki, xin ka xe chang du, jian kam la juan ya ghe re chi xi pa tang. Chu dhru ting man che tar, lan pyu xin zi de, li mi jia xu chi pa, mi ni sun ne zhu tu wa xin, so ju ta chi pa tang. Ti ma se, er li chi kap, ngō kōru sō chū chē mā tāng wārā, ān dāṃ tāng xiā rī tsāng mā chō mā tāng tā chī chī wā rī yu. Dēn zhōng kōy tō gyō gāp mā hī chik chē pū, dē jīn yīn tā mē bā mā sī, tsō yu chōng tsū mē mā wē gāp sū, cē gā sō dē, yu gō rā, zhū gō rā, yu tāng gō gō kē yāng, bāng tāng tsō mō rā, nō jō mē bā sī jī yu. Gā mā jō mē jī, rō wān tā kā rā nē ngē rī lā, tsō mō wān tā kā rā nē ngē rī, ngā rā jī gō yu tōng kā rī tō gāp hī, gacha lobo ra hii bat tina tuan nying tima hii rei. Jig chi na, hii ka lobo ta yi kien ki tsui chungzo gacha shubha yin yang si. Chungzo u lin ki kiang dia su yu gor wei zhe bi ku tar ji keng hing.

0: tapor kongkere, kongkere, tanang alung ko tongkere da.
1: Ajo, kare tong, kare tong.
2: Da xie mao, xie mao, ta rimbo na mongge, ngi shetra trate jiga zendro re.
1: Da jo, nyan chila gaji tong chate, nga su xie di ma ji o.
0: Oye, oye, ta jisa gaudu nga luyo.
3: Chongrao tongwa dang, longkong yopo tongwa, yari ngasong majaba jeshi tse, kalawi dasha jyoni la shujian chachin tengiri. Chitami chongrao po gongda, chitami longta tangbati, chitami tenshi, longkong tongka denjo la yeza ma shi tse, yue tse chitama la njengi.

nga diemsa lukwa yenta chasa se sungwe. Ma maa nyankam chamle dokzam narchuk chapchin xar. Tera nga chankyor tetar chamchi kyu gu da sampa nyamshik xar te sada dyarpi nari ya kore chanchou chu dukha cham. Chulan chamchulo nga su hi se ne. Satya gamyan la nang sankar yipa nang da surme dang gyore nyam da lau ne. Kalip dang ne sada lombo chu dang da ne. Yopo kochuk mangpo membar ne. Ta chanchou chulo manchakpa ndang jami se ne kata do. Lase ji la gomcho san la surwa zeche tabi meka longko korike caksa wubon barwa longro ne zhangkyo ra mi caktar sewa zhaxe zhasungwe. Sada dialong tsui ta zhamcho me la sa carsong serka pochyo ra zhala verma nam yi la gomne yan chungwe. Sada marongpa tamchi jaka mewab nangta sar longde. Manga lama mepar mi caksong sada dosi dialpo garsaw jimito xor. Gyoru sada harcha nepso sa nyorda songkab sada harcha tsor yungwa tangchi. Gyori lowar to lu xele tamwa xele gongsung naga bache lukwa treba xele to zhorni sada xarcha daungka ni dumu sepo lundanja xele langso o manu pime hongshi.

Salam, salam, sorvande, so to giza da sila, selam, sandaya sang, o mahina go sila, selam, sadaya ne sacha ne go sila. Silan silan tongwa ren chi me bong se er si silan silan pong an zhen ngo ma xi na si silan si

tan to se ni se si la se la la se chi la jam yo hyo se si la se la tu ta na song de san cha pa se si la se la ye chi ma da so wa de se si la si la si la si la chu tan sa jo po tem der yo si si la si la le mo lan ta po cha si sho si si la si la tu te ran ka sa nya ma la si si la si la sa da har cha na po me si si la si la silang silang serje yong ba sam je nan si sila si la ren chi no re cha mi yo si sila si la te nan jie wo chi la bo er si sila si la nga ma su che tar dong ro xia si sila sila silang silang har se da lan yo kya se se sila se la ta san chi mo zi tam ja kyo se sila se

ngapa ngipar da chungkung wansam chane silar tanje jenchung shil gui chamchung gan dolam gangda shik ta chul je dang chamchung mal ga gangda shik ngi tin sha je te ne je khap che ke jir tsa ni tsla bra gli yole kang shi ga je sil chung wa la yil che chhi tang je khap je zab ra thun bi cham chi na bang tang je sil chung de o yil che chhi tang je khap je zab ra ngil bi cham chi che bang tang je sil ju ri ken tsana che la don di chung Shou yung ni chumtar Jacob chung ra kandil tung na ngay par ta rangjil chen wansam ni tsilar tan gui pa tang. Jacob chue chung maal ga tang chue chung shen ni tangrab chen tan jirwar kandil tang jay tang tan gui khang. Jacob chue ni tsil ngamal tan juk pa tang tirim li gilwa marung la nyang shen wakam tang har sul tangzin yang shil marung. Wansam ni tsilar tan jay jen chung shepa na chung ki che chui tang. Lagalan che che chui tang tirib che chui sikisan zin ba rung yin. Tangi mamang la gochil xe te, chamchung lagtar xe pi langdab nyamnyung shukdum tang. Gochil xe pa tang, chetsu rang lagja chamchung zikhtin kuwar jib nil chi irgpi zhung lag tang lagalan che netun vizh xe te. Chungku tungi tang tan xing, chungku che chui den la, chetsu pejin dhu vi chunil chun bi, chetsu rang lagja chamchung zhung lag sam che par pancho darji tong gui pa tang. Chamtar jekab chung vr irgpi zhung lagja chaltun tang, rgizhung ga ndakchur kundun xe gui. ngaanchu mipu kuma namji ngaamu ni marga rangyi la kado jirji shimjiga shaja nilchinda choshib shengu tsam yo paarti. Chunchik chengku tiramni malga tsangvi yigitok kub shilchi tang chamiga shung yo paatang. Khan tang tang jiribzi chalag rji tsamji shilchi tang chamiga shung yo le. Rangji jim nao chamdiga la lotu tang tongkong haasjang pansam chukpo denxing. Chunghi chamjib zhunglaga na zamlanga chamjib zhunglaga chenbu cholji chepar phapaasi yin. Tela rangje je narab chumnig je suljin tang gerchun la shamjig tang chungkhi cha thamar ni je nyangpu ngodun tang jenzin si te teli sochil dalen tang gemsin nyebr chul gu rangje je ngonsum ni chla tang je jenchung she pa na gu ja de chamchung she pa ma yin chamchung na mir je khirik ke tamri ke chen je ti sig yin ba tang chamchung ge nyangpu tang mi tun na je khap khak je khap chu chung tang cha chu chu chung la cha chun na yong chib je dun hing den yul ta ba nga chen zamlung thokwa thamchung khirge tumde phasung je na thojung tang khuita phil gui te tar jang thojung tang khuita she ba na la ju je chlen nang ning zin ba ma yin ber rang ngen zin sing rang wel chu pa tang nen ten je yen jil tang li tin tab dal ni char je jin chung she gui ba le tham jil nav lig sa jer wa tang yung zu bon zi ge tang jma cha jin da shi shil ma rong

Yan zasang zewi zhukwa lan ji gengkam zeng di dar da nan ba cik san zhi nang zin ba da na zhong yang long chen nian zhen na chi chab lai kong wo rg lam chen lam zhi zha tang gan jir kishi wii lai san yin na. Nga yi na tang di lai zhen ji zom zhig ba tang don zin ba cik tan do ji yin na.

gu qie yu ti. Gyung jian ni ni mu ti ki ra dok ta gi ga ki le chu di, ra wang ki kum de yu chuo bie ji. Ni mu ti gu ki lo ji li ya ga dong qie bie nam si gi xiao song ti, kang de du jiang chuo bie ji. Ni mu ti ku ra ri tun gi ki zuo chu ni, zi ju ting ji qie chuo bie ji. Gyung jian ti wang gi, zha na ge bo gi xiao ban. Dak bu dok ta zhe me ta, gu ki ni zun zhu chung wei zun bu qi xi, ga zhu nga nam ding se ding qi lang. Gu ki ni long an mik song zhe bie zhu wa qi xi, kang du du yer gu mer gu qi. An zu gu ki li ya ji zhe qia gu di, ti lak sam ta yi dun ni ji dan gi chok bu xi li qi qi gong bie su. An zu gu ki yi qi li cor gu di, ti xi kim di ki du gi li du, rang yi ki yu qie lue da yu bie shi. Nga zu gu ki li ya se cho zhe gu di, ti ri jiang ta jie gun ki go gu li ya lu song ki cu ju zong gu bie su. Nga zu gu ki ti rang ki pu zhu qi xi gang gu di, ti ne ga ki gup su rang ki pu zhu li lak bie cha ju ki mi sim gu tu bie shi. Ti li gang yi gu wan ni, gu ki qin ju ki li wan di, gyung zhe ta nying zhi che wei dak bu la li, che ji lu ji la ren kim ki ki du ti, lo sim gar wei gu ki kang ti, lo de gyur pa chu na su ge ci, wang bu nyam gui du gyur di rin tang wen ci, gang la na chu ki kim bie dim nyu che ci, cir shu du ke nyi si yu jing, dong jak jia ki ri lun ta na, dang mi ki te zhu neng xin, mik sung qi mian lun gin, su xi li ya ri gu ki mik sung zhe yu. Ka jia tan pu yu ki jia gui chu na, chang duo gin ne su gom xin, lu sung yang ji ki sun xiu li ya din di, su xi ki lok pi li ya ri du qie yu ang. Do na, gu ki ni nga zu mi ri ki tab si ta yu ju ki jok su gu bu ni, rang jia la qi lo sim gar wei sim dian xiong zhang si yin la. Gu ki ni wo gui mi ri ki gi sim ta du ham ki kim du nian wan ni, kim si kang ti qi yi dun qi bie sok cha dian qi ta dian bu si gan yin bie. Lian zhe ta qiam sim ki nam xia dok wei dak bu la la si ki. Gu ki ti rang ki kimi dar qiam zi ta tu gur ki da gong qi si gang. Rang ri tuan wu ki cho ye chue du, tin de da bu ni ha jiang nyu nyu yin ba gun ki xin si ji. Ti di ngan zu nyam tak bie lu tup ki cho bu di ki du nye gui lang. Ngan zu nying ji wei gyur mi ki su sun wa ti qi lian do gui. Ngan zu pop chak bie sok chak kang ti da gong le bu cha gui lang. Nga zu lo gar wei gu ki lak sam ta qi lian ti, sim ding nye ji he gui. Senpo lingki kongdu lingki nye sen chubu ni ge gemla nye chi nan bie gu ki si bie luk zum ti ji. Cham di li du ti lingki zum ri ga zi li chen nang gu ji su bie nang du ka cha chang sen chubu ji. Li chen zum ri ta nyen jun su kien cham ju nye nam bu tu do do nga zu li chen sen si nang war nying ta gu nye to chen na su gu yin. Ma na su ting ji me li chen na yang gya jie yung lingki su dian jia gu.

lamdrungi lo marjang dewa yinxin. Pege ni rangge gi netun tata takchu chibi mengshitan nengashi. Pege gi dushin ni pege chachu gi ngondru yinla pege gi samchotan, pege gi kachu, pege gi shuk gyasache gi jigdu gi chunjishi. Pege gi dushin jingmin ti zawe to rangge pege gi penjetan, tana genpam takchu chigiyo. Jigeb shuji Xi Jinping gi pege ni ngebardu chenjitan tunbe pege yin kubatan, ngebardu sartutan, tunjoro, jiangdo, goji, nyamchu chegi pege gi dushi loten gyurme gi laglin tarchin dar kubati reche tena yu. Pege gi dushi sarbani zume to chungwa si ma yinbara, gigeb gi pege gi nyamnyontan, labja chokdom samu chebatan, gigeb chinan gi pege gi tarso chenburo yeshib samu chebe mengshi tentu chungwa si yinbatan. Rangge pege chweki burdu tunbe gyewa ta netun ta la mingne tunba si yin. Pege gi dushi sarba kyungyong cheba ni rangge pege gi chikho la tu yubi pukyuru samu shikshi. Sardu ni pege la niti chebi guishu tangbu yinba ta. Sardu dan pege gi tonan che yugi pege guishu gi netun takchu chigu di yinbi. Nyebardu sardu ti kege pege tongwe chikho gi sukshin kwane su shaji. Sardu ti dangdang gigab gi lega tata gi nandu gyu chigdu lagdar chikwe. Tunjur ni gyuntu dang gyuntze ngang pege yongwe nangne gi langchasi. Tunjur ngang pege tongwe tonan che yu ni pege tonya minbe netun takchu chigdi yinbe. Nyebardu pege chwegi netun chenpo takchu yang taba che di pege gi chiyong rengxin shukchir tongwe. Jiangdo ni gyuntu pege yongwe gwenye gi chagin ta. Mimangi kagin tenbe tsuwara zhigu chebe tsundzui gechen chi yinla jangdo ngan pege ki tonan che yun ni midan rengchung kam shidun nyamne yungu netun yinbe. Nyebardu, benjor dan chiso ki pege ta gengam kuryu ki sungyob ni nyamzhub nyamge yungar che de mimang mangso la tunge dan tsuwe kuryu sangbu chungu. Koche ni gegab chage kongpe yungwe drolam nyakchi yinba ta koche ngan pege ki tonan che yun ni Chinang nyamgui ki netun takchu chigyu di yinbi, nyebardu rinpangar le towe goje jengi benjoro pege tongkwe batam, goje gyage tongwar tenne gyurju na pege la guide tongkwe. Nyamju ni zhunggui kechun tenbe chiso shinglu ki ngor gyurbe langcha yin batam, nyamju nga pege ki tonan che yu ni chiso ki changyum da changding ki netun takchu chigyu di yinbi, nyebardu mang yong ki nyamju da cho yong ni nyamju. Nyamju nyamju, rimju ki nyamju che chigyu gyungyong che di mima yongcho tumong to chukyur yongwara barca mebara kuide tong kubatishi. Sardu tan, tunjuru, jangdo, goji, nyamju che ki pege ki dushi ni penzun chigdun tan, penzun guire cheba jen yinla nangne gin jawan tenbi pungzhub chig yinbi, chigyur ki lagdar che kubali, chigsung chigshor che minyela chigsab chigje kya tewe che misung. Pege gi dushi kangshi lagdar dento la mabab kya, pege gi gyurim la shinshu tibgi chi. Pege gi dushi sarbati, zhunggui kechun tenbi chiso rinlu gi, chebsi benchur chigba zhage gongpe du dang yu. Ngan cui dang gi, markisi rinlu gi chebsi benchur chigbi shizhe zawai chigbati gyurche gochi gi lepchen laglin tan sungze che di, rigbe shunglu gin zhubche nechen sarba mangbu shig lang ne. Dingrib zhunggui kikib nechui ta tuirib ki kechui la tunbi zhunggui kechui tenbi chito zhinglu ki chebsi benchur zhigbun zhubyu. Pege ki dushi sarbati, tangi pege kor ki rigbe shunglu gyunzin chebata. Mimang diwar zinbi pege ki samlu gyungyong che di pege kanchu shi ngungyur chegubata. Pege chitar dong kweba so ki netun la chenri dan tunbara zhilin dabyu. Buse ngale towa ta, penze ngale chewa, ngale changsha yinba. ngale gyuntu tupu chegi pege yungwe gyö kwenye gindro lam seshe samu che yu la. Ngan zui tangi, zhunggui kechun tenbe chiso zhinglu gi benjur pege gi chunyi tegi nguinzin sebe che yu bata. Rangge pege gi langlin sarbara lobdun shukchen che yu jing. Zhunggui kechun tenbe chiso zhinglu gi chebsi benjur zhigbe gopang sarbara ya che yu bshi.

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue bian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singlinge gun kham sa ngana cho ngar gyun si mi ri yang nyen si pe ri ze le ze na jen som chu so ngani thing di le zen ki zo yong ba ge chu hi ti rin khu mi chog na pcho gyu khu mi ru hwe pe se nge mo kha chung ni le dim che hye ti rin ngun hya lin ge cho che ji su bie sung se thang bu ti se ba tiem ba gen chen la ne da na pe zhe xi lo sa si bie sung se ti hi se ti chi tan ta lo san la ne zam na xia